0: Ali Mirio ke Pierre Beach watika poco half million bot dana Rio. Imagine. Eh? Mana na kanen. Ya bo dana mo ko la yibi ga ga.
1: Yeah, dana mo ni komo beru gumant ko dara chani por bot nga ki kenyo ke nan na ma ni kom chop chop.
0: Kong ke. Okay. Baka go chi mo ko ke ngat ma online Ali Mirio ke Pierre Beach ko chawa ni lawin radio na kanen wo chi. Ay be chomo mera chama chomo mera chama ngeo na kanen ara gen wo yo chuya o gamo da la li mere pier bi ngere chano diet ma piti wa ara diet diet mo ma piti jan mana
1: kani kani kani pot bori ki kare di ko pa ma cha ko kitimu gina ngo
0: chana yare abi gele gon kere ma da na wa ko win wa ko wa ko win ngat ma
1: la ngat
0: ma no chante. Okay, bidding a chimaka make it very good. Number that take a down your low in radio.

0: ene ne lo intro dia for the 12 to chen ki imeno katu wang chawa ma che ka tira tira america pro go chi ma duwa kong bot
1: na ma chi ai kan ba ka chi ero ne pe gamo
0: an kuno no gwa ko karu wa ko ki cho ron gi gwa
1: ko wa ri o mu ka ne wang kwe pe cho Mon chogi kwari wadi.
0: Wadi.
1: Mon ei kwari wangwe. Ide go wang kwe ka mon. Go wang kwe pa mon.
0: An beneng ini menu cuts pro ben we benu ke benu jadi chante la win radio gen ma pira tek ne mene deu sta ario ter ka poru sta chesta ario not ash jete yes ne mene kero pen ma ka megi at lonje ti tuolo tinit wati ka menu 250 bot dana ko tuju dana wen men e ko miliona chelo poko poko ngwego yela ya rio Jario pogali mia beach, Jario pogali mia beach. Merke mano pira tiapano mere beach kinget mingere. Ange ni to gola bere footy tuolo. Mere cats pro beno be bira neno ultoko berichan man logo ningara chiel do donyo katira tika kany. Never give up. Anto lego ni kachi anto donyo chimi ba gam chim wakwano lokiri. Wani ya ngama yini beru.
1: I'm going to go to the house.

I want to spend the rest of life with you. And video, kwana wa mera tikiri. Ando ti mon ma kunyoni. By the way, ichi wana dugu tek bada kunyoni. By boat one cho. Unu mon ko lock style ni kong. Anju ya anayano gira. Icho katika boko loki kin ping. Yang anka beri kin dana lingo mocha. Winyo mera kira dana boko kuri ki loki kin ping. Ana logo ke ye kan ga di wa ko da habere ling me mod no ati ga ner no mer ping kera no ti kwere eh ci in ke be ka mo mo ne ro kera cho bo ko re logi ken gi kera no giti ga da no kwere chan I ching mon ma gunyo ni lu tena nyere ma gunyo ni ni ma chel bi chono tin ma ba ya na bi logo pa bi jenge ba bi dugu be bot wan cho okay bi chono da ko ma ba tin gamu na ma chime bedong man fupia ini chako lok mo ikan ni chalo kono messages mo no ando chako ni you know baby I love you you love who now inge ni pop ah mama na come leti or yat fut be pie logo gi mo mo chalo ina cho ben fut tingo pike ku ni na rio adek mo nyu chabira chel mo no kong ben ri ma alfredo ni ku ni tin dedi penyani dire do atiki birthday pala rema ingen era dek no birthday ni ingen era ngwan king e megini no dok pala keu iti dane now ma pat ke lok birthday dire ma no ye wire mer la khona ya ye giri now one cho ber wek ber lo gi ka da ko beti penyo janda yini mer ai bo mon penyo fo da ko pa nga ma na yu ma leng ke vi ko kit no bodon ku mero angeu ni ina mwa ga abija bor fu ngwana pa gi biro ni no bedong dano bedong beru ga yele ta ka mede no ngar mo ta ko la ka yu bu yi ne kwan chana mia mia pe no ko do te chara chara ku mero ya in the next 5 years or 10 years to come I don't know where the world will be. Now we any can tum lan video we ga duga mi chana jawana tum ko ko ne dok chawa mi chana karo chino dok ana beru la bola ma tek ma da bot in chente maroma li mi riu ki pira pitti ka kanya donk dana riu ki ken ay ko ma ngwan ma na donk re lan video in an dana mi ti ganya ni ma beru gum ko mi ma tek ma da me no chanda li mi riu ki pira pitti ki ner ma tin di star a riu a dek a bor star a chel star a riu not ash we ga duga pon ko mi ki lim kwa ka pira easy actually Edwizi good team Ogenki Brazen Rule made more fire entertainment.

a jogani man tek tek mo chunya tika chwala ni umiru da ponku umiru kilim now a donke de ke gario ati 53 minutes umiru po o cha bichel iti nana e dok kira donke enrikere now da kira eni mo dong matiti ni fama internamu di star a rio a dek a boro star a chel star a rio not ash no ngoma rat kiri pama wala mini chante no ambena chara yue kodo. Ha ha ha.